sase mene wo wura de bedin koma ewura de ya kura me bo ma ho aden sa sa me bema koma ni ma bob baba teni a hey yehua yehua ya me nya me wate na breka taya yeah yeah yeah.

Adowo so wa be ya wo sa wa ka na pa mu o hey sadia na semtia ah woni atania adowo

awurade nu o wanya wode awode fo oh oh Jesus oh Jesus mini ati Moses e woman e din kan no se na e ka Jacob nko na obari mabi ne no baba tentam di godru adechie trani si oja na yere na dapade nyina ho otan awuradie ni wan pai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edia na danesoa enye dini ya na yedim pa eye nsusie ni na dadi ti woni awurade kotentam na trani si otan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da ewutie me sa won so beto ho na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na wo

wadwuma ni mu a ama wo a wotan no a wadin ko ni mo abre ni na usujadi ani mu saye ho wati asi me se wo ba ma wo sunsun mo ho odin awurade mu ani mu asa da million awurade ani mu twan adin ko ni dia ba o efiri sa twara ne se o se asua fo ne se on fri Jerusalem and ko ko si se won sabe kamposan na o twan no mu no ei minia Pentecost dano twara ne se hon konkon se won nyina mama na wo ka kafa foforo na wo ye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa

0: from beef.
1: Namia Kesio.
2: This is gift to your say.
1: Oda for sumuno. O kuma mano. O ye bia ma mene wo.
0: Che da di yo panka ti.
1: O tanfo ba se, obekum, obewia, wadi pa no be se.

wo ye wo we ni mo jam panitim we no adam fo srekwa na wonim ne wo nitim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mo semre.